Krofon kase. Ewadi ya adia kesia ma yen. Na yeni enye. Ewa yesu dimo. Ma one sune bon pae. Ma one sune bon pae. Ewadi nya adia kesia u abra bom. Ewadi nya adia kesia ewa abra bom. Ewa yesu kristo dimo. Oma me ma abra bom. Oma ma abra bom. Ona nanu ma abra bom. Oma wawo wamuni afed. Wona afed na ube wawamo. Ani wasifu abra bom. Ewadi nya niyama kesia kesia. Eniyama kesia kesia. Ebema sirye. Eni enijie. Ashe mafunu ma. Na ayeyi.

kesiye ewade ye niyama kesiye in the name of Jesus Christ otini ni mpa iba emu oten eye nomba bebre odi etwe nuara na badie bebem ebebam o ebebam ebebam amo wani je wie peye fisi ono kwa foni ni ye wa sheye mbono obeye ama abroso Bible se wano na otumi ye emani bro se niya yesusu ni se niya yesre enti ye badi beye nye jidiye sa chedi ye meche na yansu enka ho and your delay is not your deny kosuwa jie wadidi na abe huwe wadidi ni unyamu ube huwe wadidi ni unyamu ude fawasem ani wahia die ani wadisle die fatuwe wadidi ni nenye wadidi mujidie ifiso nudi oyono kwafo choste mneka awo timoti ngume tosu mienu timienu jimu du miensane se se ye na ye nyeno kwafo nudi oyono kwafo if it's all to me, panic wachi. Your delay is not your deny. Just have faith in God. Trust in Him. Believe in Him. He will surely do it because He is faithful. Oyeno kwafo. Jera didi. Jina semudi. Now be hun and you nyam. Ewo Yesu Christo demo. So kasi wo Yesu Kristo di mo ye di ye my Ghana sha won sa Awurade je Ghana free ni obone fo no ahyehye nyina mu Awurade ye di enim o na se obone fo no e hwe kwan se e ka boni bi beto Ghana ka boni bi e be si wo Ghana Nanka edi yao ni awrehuo abba. Ewa di jigana frimo. Ewa di siyano kwain. Ewa Yesu Kristo demo. Otanfu biyara. Obonifu biyara. A. Enka ose gana shenensa. Entu odibe yen ya ope. Ewa di jiefri nisem. Ewa di jiefri nisem. Si atofu wano kwain. Si empetuwa no kwain si ejasisia no kwain si ka kwanhia no kwain akwanhia bia se ye wiemo asasi so ensuo so ewade enamu eja so ba bia fri ba bia ewade sia no kwain ewade sia no kwain ewade sia no kwain ewa Yesu Kristo demo pacho kaso wo Yesu demo yenamu goma ni moja Any ya dance sem so. Any ya numu asem so. Ye chifa sete and you may be asso. Ye di yesu moja chifaso. Ye di yesu moja chifaso. Adi boni biera. Enka boni fwasi se. Senke betu gana. Bosume dudu akama fia kone wye ye. Anase. Bosume e kone wye ye. Anan fia daye nim. A ebreni en na e dahon. Ye di yesu moja chem. Ye di yesu moja chem. Ye di yesu moja chem. Ewa yesu Kristo demo. Ewa yesu Kristo demo. Wena e kanche. Wena e banyem. Wena e chemoja. Wena e gunsa. Wena e frefre abosom. Wena e frefre ensama. Atrofwa difo. E radye. Wena e kwa boneso. E predikte. E ka

Awurade ebo mpae o Yesu Kristo din mu srese ne obonifo na hyehye so de beya kwansidie ewo mabra bomu se de beya minya kwan ma emfo wasempa emre wo ma wade hye ne atiefo no awurade edi ogoman mo je atwifa so misrem wa france so se ne obonifo na hyehye bia etia one ne mane ne nanam ne nasifo ile Yesu mo je atwifa so ye niamu akese ewo mabra bomu o Yesu din mu. Amen. 0244-744-204. 0244-744-204. What's in your name, Pai Boy Mordain? But I'm free. Efo sai. Tevia pacho kasa. Adwade me bom paye di tevia ba wanim. Esrese. Adiboni bia oboni fo na hyehye. E wo tevia bra bom. Adwade jini free mo. E wo Yesu Kristo di mo. Boni fo na hyehye die bia ya di Yesu mu jetwifa so Awurade ye ade akese e wo tewia abrabom e wo Yesu Kristo din mu. Amen. On council otini ni mpai ba e mo den otini ni mpai ba e mo den Bajo kasa ye no ma bibire me nte won kan o. Ye fo se na kasa fri hin. O se.